Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng RRI Ngayuk Jakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu engkang sami pinanggih. Nuwun.